생린진 참들가 제장군디 누구 니츠 차슈고 걸라 지네 지시나 베중 시지 동치 저롱 총라 남도 치르지 논치 보비가 드네티 테지가 니츠 차슈데라 지루시 지히 나와지 비치 니루닌지 치츠 지동 까마선치살라 네발리 조선 남도 치르지 논치 돈니 베중 시지 동치 저롱 총 저롱과 고 마나시미 돈저와 치비가 니츠 차신 돈이 바시 논지도지 중국중앙과 시체부주지 야급지주시 중앙마위지주시 시진민께 천도인 통치농화마세 집댄가치농니 민기카자귀득가 레덴하 탑자지동건제와치비 만난 소식시바통 년가유비 몽조니부꾸리시바통 디수담진지 미마슈주지시티 만나시민용도동공도시구바통 다집체린동 원다동슈슈노제바통 체리동원타빙공 슈주샤진통치시티 유토논지도지 광구시구시대농위바시 Mingar Nyesin Sosup Jio Leden Kwa Gorim Dwingang Pejong Patung, Jinta Jio Roshu Toshu Jio Mana Chuen Yung Ni Trashi Si Patung, Jotun Nunsi Ngungu Tung Cunzin Jio Shetab Dunjo Nenbu Shethi, Nushu Gongyo Tung Ni, Rewa Chepi Mana Sosup Tung, Nyengu Mungzu Jio Ceso Denja La, Ngelin Xia Jin Pashi. Leyon Shiso Ka Ki Dei Te La, Doka Chenbu Si Wa Tung, Shoka Ni, Roshu Si Gongta Si Jio Pashi, Dejin Lecin Sim Jio Zhuang Ke, Gese Ngusu Chisim Pei Te Tung Yo Pashi. Dawa jebe tse nye zhu nye, yakao nungu tong, nung tse nyong tong, kese ayun hengkong zhong ten kong tong, cha zhub do dan po ye, pe zhung je zhe zhong je, je zhong zhong ke, damdu chere je nung tse po ye je, kese le ka yi gungkur me te, yakao nri tong, ngu zu trap su je tong nyam te, ger tong, zhu ta, juen gu, nya chi, te tse nya che, yang gu den su, zhuang ke, kese ngu zi, che sim tong she ba tong, mong zu ni bu gu di tong, kese ro shu le den, ya bu zhe je, ya shu she zhu ba she, kong de je ba di ne, je zhong zhong ke, Ndamdu chirikyo nungzi gu gu gu nisi chashu dirindu. Shama nga zi, mongpe siji chashu dila jino xe jiye. Dina, jalam cimbi gigin je basi zishung siji dunbi gu dirindu. Zhuang longchun nyanchi xechibli kong peke longchun nipi wini ca. Sangu bi, zhonggu yakab jala chopa ceo gong si, shamda yakab jalam chopa jiba diji ni xidu xiong xin na. Dawa gu bi, ci jinyin ni suho. Jalam de cin je tata lalin tawhi, jalam shadru je jindin ribi yi choma la, jamdi jiwi mongji tu. Jindin ribi yi chomi chui je, gigin namla, sako je zishung siji lata xipa tong. Jalam ji ni sim ti zhu lato kaba jen zhu ni gigin je todung chanchen jibxie xiechu ke sada nani. Jindin ribi chomi chui je gigin nam je. Jalam ji ni sim ti zhu lato kaba jen zishung zhu ni xiechu ke ni tonggu xiechu pa tong. Losu bu yi ya yung gigin todam chanchen ma la chui je. Chanchen tong gigin je todung jidda ra chu xie ji. Ni tong ni zhu lu dawa gabi ci jin nian ni. Dawa ji ni bi ci sin jin nian bar je. Mengu di dian ba chu si lip ji. Ba si nga chong je. Saka dap je to je tong, dina shetong zhebi tsomi yi dap nye yin ba tong, tsomi yi saka di, mengu ba si nje wa hong yong na, do nin pa wi gong zhu lu nye je shu chu gu yu ba si. Dio ma ni ba si, dawa je bi ci nye de nye ni song, ji ji nye de ngon, chen song xie jo ba si. Da ting je, jang lam sha zhu je, je ten zhebi tsomi yi jia jin tong, sa de nin bi gie gen je, saka zi shong ne, jang lam de cin je lo su bu su de cin den ji, gie gen la zi ke tong, gie gen la pen di zhebi ke le ten la nga wi xin no jia ji, xia tam ga si, la ta tong chu xie bi ke ngu zhub xia ta xin ba.

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu zhechar zhwe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zhen di ki nambar mozar nyayang ge gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbi lu
4: yang. Kiwen yenbi lu yang.
5: Samla lingga la motu chen ngo zhe xue tian ni xiarbe xiapchu hin xiarbe ni xiarchu ki mi xi pie tian yu la ri xiong xin ju jie ba xi gu yin na xiarbe wo nam ni pe ki xiarchu ni yong wo xi yin pa wen zhen qi ba ta xiarbe wo nam zo xi zhe se ku nian nang zo zhan chong de tu zo de qi ba ta dang neng xi ting zhe zong ki keng bu ta ding ge zong ki chen dang so se ku tu ne xi rang rang ki ge yu ka yi ki me la pe ke ge ke tu ju bi xi xia bie xia zhu ni san ne ti ke min nan ne luo sa ta tu qi nian qi ti qi gai ne bin chuo gan zong qi bie ge che bie lu ka ki ju ze ji xi xi xia bie xia zhu ke de da na du la xi sa bu ta luo zhe yi le jie bi la nian qi tu mu mo yin ba xi yu qi gen ku ka mi xi xi xi Sharpie Sharpju Chubhye Gub, Kawang Ki Ramgur Chichin, Chisu Kajin Ki Ramgur Chigitu.

0: charwa chudi gi rugyup nungo gigzi gi chejin
1: singlein ge gung kham sa tan ki rang ne sang gu chuk be le zen thi zhong yang long chen nian chen ji ke ble gung ki mix ye chi ti le chen chawa chudi gi rugyup nungo gigzi gi chejin si bo shu gyu tu si shi dawa ke be chen yi shu chu nin ki nga cho ya ne

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu zhechar zhwe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zhen di ki nambar mozar nyayang ge gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
4: Kiwe yenbi lu ya.
5: Samla lingala motu chen ngodu shuya tin ni serbe sabchu hin serbe ni serchu ki misipe tyun yu la rikshun simju che bar sibu yin na serbe wo nam ni pe ki serchu ne yong wo si yin par wen zin che ba ta serbe wo nam zo wo si zi su ku nyan nang zo jam chong de tu cho de che ba ta dang neng xi ting zhe zong ki keng bu ta ding ge zong ki chen dang so se kui tu ne xi Rang rang ki ge yu ka yi ki me la pyo ke ge kip tu jub si shi. Serbe sabchu ni sanay ti ke minam ne lo sar thang tu chin ngen chi ti chin ga nge bun cho gan zom chi pe gup cha pe lu kar ki gyu zi ri si shi. Serbe sabchu kar tu da na du la sip sa pa ta lu zha yi la jib la ngam chu tu mu mo yin pa si yu chin gen kui ka mik se si yu. Serbe sabchu cha pe gup Kawan ki ramgur chi chin, chi su kajin ki ramgur chi gitu.

0: ཁྱི Shegu yin naba sato shi ba tong, sa yi ngu jiyo shegu to la, tani, jato nimba song, nian tong nambi dewi ge gexian chengkul to xin ni. Zongkong jiyo rini yi ku, ce ga tong, ngwa to ta jila gende tong, rini jiyo degi ji bi ge pita jiyo shu jian tep shu, jian tong ngon che re tong ni. Mamu mong su jiyo sambi rini su ji yin che me par, pasim so su tong yu. Zhongha meri jian de zu bin, de si tenbu zu jiyo zo kong to xin ti. Gorji tong, ling zhong, aji lamu su, mri ka ke nyam shu shi bi ke Zhonghua yi pe shong su ji rini ye ten de shi ti, mri ji zi sim chi de zhe wa tong, rini ji mu sim chi de tong yu. Tendi ye xie gu kap tong bu, ling ke sa jia bu bong bi, san tu ta yun zhen de ji, yin zong di ju dun su shi xin. Ling zhong rini tong, kam shu ji ru bi ke mong su tong, mong yong ji li zhong nyam zhi ting su shen ni. Ta yu to la mong su li zan nong bi ke rini tong yi kong nyam zhi ji chi den xie gu tong yu. De ge zong ta yun tong su ji zhen de ji, shi da bi wa tong, ka shu ting ke ji den shi su ji ke xia tab ji. Da yin ru che tong, nir sen den bi ke ta yu bong zan zhen de rab tong rinpa, zhen zu shi pa tong. Ma ni gang gu zhong ta ji kong tu ke ji, dan ju zhu jia ngu zun zi gu yi, ta za zhi ka ge. Guo shu nong ju ji, ji jin chang gu ji zhen zu shi xin. Se da yi qie li ta za cha tong zhi ka, me ji tong ta ji. Qian an den zhen ji, qi qin tu yi ge me li ji ta za gong ti. Xie gu yi de mu rong zhen qie ren pong yu. De tong du nyam de, du xie bi li ji tan ten tong, su jin ji ta tong dan pi, bi lu jin ti, ga tong ni zan ba zan hua. Ta tong ni ka ta gu ba su, zhu nong den pi su jin ji mong su zhen de kwa ngan ni wa tong. Zan de rong zhen tong, mong su te ju rong zhen ni ka la ta tong xin ni. Me li ka ge mong su te ju xie pi ge zhu sim ge long gong li xie wo ba zhi.
1: ཁྱི Pai ji tong pe jung ji, jung da su, zong kong ji ji, nyam ji tu zheng pi ge sa kong li gawi rini yi ku ji nyam li tibi jing bing ngun ni. Di mi ne, ya lam sen chi den lam ji ji rini yi ku pe ji ji kwa jia tu ni, chun pi ji lam ti shong mi sa kong li gawi ge rini yi ku ta zhung pe ji tong ge namba saba chi tu ji ri. Ya lam sen chi den ne, chun pi jen ta si pi ge jim zhi ji pa sa qin bu si tong, ban ju ji par qim qin bu si, rini ji jen ta rin bu si, ma rin ta zhi ji zhu lam qin bu si ji yin la. Min tun tsung bi ge, zi ji lam bu si jiong yin pa zhi. San gu par si tu shu a ji na. Nan zhi di ne, di gi zong yi tong zong si jiong ki zhuin gu tuin pa jin pa tong. Kong to si, mi nga, chuan bi ji zong kong ji ci yo pa tong. La lam zi ji nan zhi nyam zhen shang ge ji, pi ji zhuin tun na, min ta guyo jin. Di mi ne, nyam ge nyam li si pa ji ti. Di nga yi zong kong ji, rini yi ku rong ni ke ju ngong pi ji tong yi geng gwa ni si ji di ri. Nan zhi ji, pi ta nyam tu tong, lam ti nyam zhi. Cheji nyam zhi, kebe nyam shu, njongkab nyam song jin nyam gom piji tong ika lam su chenpo nga tingi si yu. Nye de nam de ji ta tong, nyam de nam de ji pita ma la chad shi ba di. Ngi ba de, ya lam sen chi den to shu ji bi ge. Pita zu tong, ya lam sen chi den la lam jin zi ji nam de ji yan la, chun ta ngu zi do di. De tong cha ji nam de ji ta tong, sa kong yong ji nyam zhi yi ku lam ti zi ta zhi do yu ba di. Sa ji yin zi ji zhi lup lam ti tong, kambi ri ni tin zap lam ti, san tu yin njongkab nim cho lam ti. Ngum ri ni xia xia. Nyam li lam ti ji shi, dega zong ki ye ti ji de, sa ji ye degi tong, ten zi xiam zu kong ge zong qi, ce ge jia yi zong qi ji min shong sen, zong li de gu ju xie yu. Dega zong ji shu ji yi xie ce ren ki, nan zi zu pa ne, ngun zu sa xin pa li, ju zi sa xin men pa tong, nga dong zi wa li, ke chung zu ji xin men xie pa tong, zong ji nan zi ji kong tu li, lam ti, nye zhu tong, nan zi gen jia la zi ni, ma rin ten zi ji pe ten ke tong, sa ji ye rin li jin zin ke, rin li ye ku nyam zi ten li ke, san tu yin zhong kham song shong ge ji sen zu zhen xia ji yin de dong cha ji lam ji jie zong kong pian chen zhen de dong tuan kong nyam shu le cha sab li ji ding zi xin ni ren ni ye ku ji zong yi nyam zhi dong sa kong pian ji la nyam de gen de dong ti
0: Marin-tang-de-je-pe-ten-lang-pa-tong-ri-ni-yi-ko-nyam-ri-je-pe-li-lang-pa-mong-tso-de-si-je-ta-ji-lang-pa-ji-se-zhen-ji-yin-si-ju-pa-ji.

ra songwa tang ta ni, jende ma yin pi dada chenpo chao na, tena ndangdo chere chwe ki pa wong chenpo pensa da pa le tenpi dayon yin san pa shiri. De je de re nyi wa tang sa che pi nang tsa cha che shong na jende ma yin pi zhengi ta wi nang tsa yong yue si. Di ma se ta dong re nyi wa tang sa ki pa xin tong che pa da pi jende ma yin pi rong xiong ki da chao si. Ma nang ji jende ma yin pi nang tsa cong mi yin du, su cha nang ji jende ma yin pi xue tsa ten pa de. Pe na ta xe li ki ke chen pi ge ngan pe tang wo de xe pa da pa yin yin. Ta kong ki ne sa de da na che lu tam dang do che ren yong wi nga di yin xin. Nang tsa tang nga di de da, cha bang ba tse tang dre wa tong sa ye pa tang. Cha bang ba tse ha chong che wi du si yin na, kong ki nang tsa tang nga di de da ye ma la nyang ju kong le xe ni. Chalu dang dang du chari ga nian ka dang nuan sen yong wa la dong zui nian bu xia jian na ha chung ga qi wa xi li. Dang an su yong xin jia qi wi gong ju sa to la cha qi ni xie ba yin na lie tong dang bong tong su yue ba ma si da dong zhu rong dang zhe ke su gi sa qia yang mu mu xi yue ba li. De wi cha qian bei wi di si sa xie xian bei sa ke de dang du chi ra jian nian ba nyong la wa xi li. Kasi ndangdo chero nyungwa tang tupayi na, nga zi ga xiamche xieta kasi la yanju xie na penpa tongi yinbali. Deyong ji na ndangdo chero je sakka de nebi ci, nyopo ndangdo chero yuki ga ngui nisi tri gui bali, ndangki ga gonggu de yuja teni me bali. Xietung kami rongje je ndangdo chero de, lawi rongje je ndangdo chero tang dabayi na, dewi gautri la xin tata basi re. Ndangdo je sakka de mebi kasi na, demon ndangdo ju bi lambi ga ndari yue bi, Neba posa pi zhongde dang xiang zhongda. De jin zhong dang yong na deli ge keli de kao la nye da dong gu xi. Dang re je nye du pe ji ki neba la dong na xia gu ba di. Nye bai na nye ye se zhong de kao ki nye de se zhong dang le kong. De yin na da zhongde dang xiang dang zhongda. Che ke ba san ne de ki mong zu jie zang zu xie ni nian gu mo xio jie xiang ge pe gu ba di. Yang sen bai na ba teng xia tao yong na cha zhe ge jie. Lali dagu bari ye. Daunra ji ka tang da ye renlu je la dodong xie shu che re dong gu di. Pe na neta la ji ni kolu ye re dang mong zhokong xia je kwa dong xie ba dang. Nye ke sa ke de mong zu zang zu xie ni xie ten xia gu ba su li. Ye bai na daunra di ge ne xie ji ce su dang reo ye bi a le de. Pe na ta che ro jia ba dang jia long zhen ba, yong long zhen ba, long de zu zha ye ba, da zhe di qi ye ba, long zhe kong dang. De jian de qia ka su xiao xian ne zhe dang la ba de tian sheng bi ge ne zhe di bian na da mian xuan dang zhe lu ren de qie ba ba ki xiong wa kong ba lu ba su ge ne zhe yong wa la dong zhe xia gu ba xi de na ba yi na da jia sa ji gong zha wa zu ni ye ren dang de jian ge nong la da jia xie ni ne xian jian jiu du pei jin ne ba la jin le xie gu ba ma si da dong che ta jie bi gong ni tao jie xia gu la ba de dang de jie tao xiong rong zhe dang Kabde rong ye jie la donong xie gu. Ta cha di tuan ba di ye ge, ya ki ge cha du de zhong zhe nyong ta na yong. Cha ba qianpo dang, zha cha qianpo mba zha ba yin na. Che lu ge nian qian nyong la wa gong de yang xu se ba yin. Wo na du jing nga chu ma ge ge che lu dang, de jian de dan dang du che le su ge nian qian le nguan gu xie gu yin na. Nga chu ge jian da xie gu de xie na. De yong de la, Tengpo yi na nguan zhu ge zha zhi gong le xia gu di. Dui jin nao xin nguan da la dong nang xie di. Che lu ge nian qin nyong ji ge nian ka cuo ma ta nguan zhi zha zhi le po xia gu. Bei na ta gu ngi jie za jia dang dong jie. De jin de zhe song la wa dang. Dan zhi dang cuo yu yu xie su zha zhi ca ca ba xia gu. De dong di cong si yi na jian xue jie mian qiu yu xie ka xi zha zhi xia jie yang jie mo rong la. Ta ngi po za qie dong nian xia jie yong ha chung ka qiwa xie lian du. Nibai na ta sem nang ki dozen ya mele ba xia gu. Ka de che rong chen rong dang chong rong su xiong sa la yue ba yin na. Dui mar, cha bang ba ba wong yon na zha chan ba zi che lung zhong la wii. Gaun de le che ji ngi ba de che lung nian da la, dong ne dong za xia gu ba ma zi. Nian gu je chen nian je du la yong, dao xie he da xia gu xin. Tse mo la yong dong zui mele ba, dian jiang ngon ne po xie ba la zha di xia gu. Dao na ngan su, re ke de yue bi mong mong ji, Nyang ju xia gu sa gong da ye re se na. Rekha da du ma cha ban ba cha ba ye na, che lu de wi nyong la wi ye. Rekha de mong ji, reng yi jie nye yue sa ke la, nyang ju nemo xia gu ba ma si. De ma ta de dian jia yue sa la, nebo xia gu la. Nebo wi guo re chue di na, reng yi wa dang

바도 롱와 당도 쳐라소기 녜카라용 도진 라라샤고 대송서 첼레 가므롱와 땅 대다시나 첼로기 거위 녜카 첨부 예바리에 제바이나 첼로 콤바당 첸농데 루질라 횡고샤고 대 횡고샤타이나 사지이 고와제데 첼로 콘저데 도진 횡고샤고 대마세 다동 안소 첼로 용데 토살라 제데 녜요샤고 첼로 레바 뉴자비 네보샤지가 디테 마숑제 lāṃsāng tōsā lā tēnī nyēyō shāgū. Pēnā tā, sāshī tēnbī tōkhōng gī lē tāṃ dōngbō tōngbī gā tsē sū sēng gyō nī rōshō lā gō gō. Yēnā yōng nyāngyō shāgū bā shī lā, lō dōng tāṃ chā dōng sū nyē kī gā ngē pō nyē sā lā nō mō rōng wā rī. Yēn tā dōng chā lōng yōng gā, chā kā yīn lā wī ngē pō lā njū tē nē pō shāgū. Gā tē chā lō gī yōng sā gō wā mā sī, chā nē chōng mā tā tā jē tō rā nō jī wē bā tāṃ, rōshō shē kēn yā rī lā mā tuyān tsē. Chalo ke jo tse che ta tando wii ne tso go te na, che rong ta che ka ye wii nge po te, pe na shin tong tang shin gi ya ka, tsa tong pe bu so pin ji so la nje te ne po sha chu. Che ka yin la wii nge po la man je kong la, nge po te che rong te tham la da sha sa bu si je gu pa te. Te tong se ta li shu song ju sha gu te, ra yin na nge la sa ma sa gu si. Long ko ko te chen nong de long goi na, ngan sui jeta xin ni rong xio xie guo xie na. Ka te che rong ki ta me le pa long ko ko ka chen nong de long bai na. Tong bai na ta den jiao xio ta le zhu ji long ko guo xie ni su ta ta me la da gu. Ka te long ko ji guo xie ma te ci, long ko nong de yue bi su xio to wa tang. Long ko ki ngin bu ji ne mu nong bi kwa ki, long ko ki ge kong ki zhe zi la xie qian bi ge jia di, xie guo jia ni zhu ta xia gu. Yang qi lu xiong ji ngan cui ge dong nong xia gu sa yao mong bu xi yue di. Di nong ka qin bu ji ne, reng gu xia ji de lian du. Qi lu ju ji na chui di reng gu xia ji ne, sen de ka qi wa xi yin. Ngan cui rong rong de si ku yu la zong zhe yao bu xie di, reng nian jiong ji la ngan gu xia gu. Rong xiong nian zi la dong de kao ngan cui ngi pa de sen lhe la ba di, yung da bi xie tao xie ni. Rong nian tang qi mi ge cia su dian jia la, zong xiong kong li xia gu ba xie lian du.